0: lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang so lang che ho thu de ta hai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pachi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang so adim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chu sok
1: chi huchu put ang reng along lun se pi sang pi so sikala han se pi akaya lamu chathanik ji chi huchu put pona bang Ajoy Kumar Bora ante chi huchu put pen aprang si ang deng arjik sanang

0: La puja li dun hoye ting lo he. La puji jali. Te
1: nali hala first price kelo nga hal so kilu na lun nali non lun in jima.
0: Asap ode eglan vini ni ngudu me ha vini la la. Ni li hala kene oi okumia lun silun.
1: Oi to lun kare ne.
0: Masi. Ojo mire su talote, rodali ese nejote. ¿Qué tiene lo?
1: Moro
0: moro pa kukele. Rongote nace pukili. Mate muke hate bauli. Mate muke hate bauli. Ojo mire su talote. Rodali ese nejote. Lano, chetengue de lo. Y ningta ve de lo lun día de un
1: piglo que. Ah, si te nalía, ningue dolang mati de. Si me salo, nalí vije cuenta la zona lun nalí que lun. Nalí, vije que aku nalí que Charlie schoolamen kubula, LP schoolamen kubilo.
0: Nito mungkin LP la basic school bu, government hadi, di pusat kari basic school la ilong velo basic school tak, la nil tu acarli utke, akapre primary school la vipin la, di puge la ilong vel la, lalu.
1: Nah, tamane nangli nama nali mahang ketek tak di pu rong supilong ma?
0: Oh, di pulo, nili mahang ketek bangke 1957 la 21 October hadi. La di pu rong supiang bang masih di mahang tek lo nili ke. Dak sike tek ding lo, dak sike sar pilo yo.
1: Nangli sar aru nangli pe amen kupulo.
0: Nili pu men ke kalitang ke horizon rohan si. La pe nili pa amen ambang ke kasang bipi.
1: Kasang bipi. Nangli tum aku penta di pu astong ke doma. Akapre ka din pensi di pu ke bang iklo.
0: Lasan lah eh, nili potum ke eh, North Kachar Hill. Halas sot ke North Kachar Hill pun mati di.
1: Kalang.
0: North Kachar Hill orang si nili potum ke kedu.
1: Oh.
0: Hakku ke.
1: Oh.
0: Masih ing ke.
1: Hakapan si ke bang.
0: Oh, kalain sarap adim du.
1: Oh.
0: La non bang ke borak beli lo he.
1: Oh.
0: La bodor pura du.
1: Oh, bodor pura.
0: Non bang ke borak beli lo. Sama halas sohur bang ke North Kachar Hill lah.
1: Oh.
0: Masih North Kachar Hill orang si nili potum ke kedu lo hadar orang supi. Masih ingat 1950 si di Pugewa.
1: Oh.
0: Tapi mana kosing terang lah so ke MLA loh hadi.
1: Kalang
0: lo. Alang li bang lo je Karbiang long ke district long po. La si Karbiatum ko nana si ke doma. La pangrum dah moy di Pulong mana pawang en long li pelang nang pasir lang nang pasir di dona. Tak pawang dak lehang en buaja loh he. Masih la bel kaprega prega dim lo. Munit toilo la sontose nili putum hapla puna thuta he nili putum ke duna thuta karbi tum han toilo la si nili putum han thanam lo je karbi anglong na thor mikir hills ta dipuke mane itum ke district long po la si tangli tum mane dak long le phelang nang cherang nang chelai du noi nang chelang dun ra hadak le nang pathir noi po masi hedi nili po nili pa tum han dak 1950 anengkan si hedi dak di puge hang ama se dak si wang lon ge dak si nili ge nili mahang ge thek lo
1: nili ala makarbi furkimo mane asapu mane charlie just ke charlie kali mane karju ateng pen ge di bike kela kene rong phar pirong biya putak nili si lam hanchat tok bom lo tau kan tok tang elo hadi mane la paklang kleang nona ta klang pul so la so prang nili lam kan si tok mane rong phar pirong biya putak hala suhut nili study pen mane research pen long le de je mane rong phar pirong be ma ontiron tu hedi la pusara tu hedi pisara tu hedi ho kini borak beli pen sikke wang ku hadak ta kar biya rong du pu nili long hala so tapi nang li tum ki ho borak beli long sikke du
0: kelang lo.
1: Hadak pensi dak di puke bang.
0: Oh nili putum ke lason lo. Hadak pensi ke bang lo.
1: Soalam pini nang li nang ke tanamat nini. Pani ngarong lo.
0: Du.
1: Cini lo lamang.
0: Du no anta du.
1: Nda du lang
0: li. Nonta du.
1: Nonta hadak karbiarong du lang.
0: Du lang. Karbiarong du lang. Ko ala. la non

Lapuan apa nang litu mcihu ceput ang deng along pen susikola hansepi akaya lamu aprangsi ang deng arjulong tanglo. Cihu ceput ponabang Ojoy Kumar pora. Cihu ceput pen aduntu ang deng arjik longpo pai pai ni pai ingkwera troksi arni. Lun mari mang deng along pen putot kaban rong parpi kilun alun zirarjik senang alun ke usu kebay kapedok alun.

Piniga pochok ikang lola si akas pani gua hati mahabahu kar bingdeng pen dalapan si kang taniklo. Penable putora porating pen cetong teklo nang dume thakmi kurwang thu.